lapuan apuan halutum jon kathala la pen ariya sang ho tum kilun alun arje long tang lo karbi kang dok kadam alun ang denke la pansi kang tani lo lake akasmani dipu adun thu tam thui lo nang lake ne chi phong ne lon je la bang so ang deng along robe sing taro alan lutum arong ason son katikiya puthak lamjer ajeksana.

ham ea sir ikli ham eka deng wang sen san abin pukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang e do mon duk mon sang si hai ne a phai an ni me ra ni an po ta kun lo tang he cha ve ve i phan e do mon duk mon sang i ve chi lo nang yu hu di dam nang.

Aranam Eseng Mondogri Nang Siim Pomarang Ajay Diputang E Ajay Diputang Haine Karalitang Haine Areng Sang Lewan palo noi nang jinong alir an. E jinong alir an kadeng.

nang sang e nang lo pe nang sang e si im po marang nang je a char nam e ji nong a lir an ka deng phong pen phang ka deng phong chan dang le yi be ji lo nang cheng sang son se nang e yi be ji lo dam ka deng phong pen phang e sa rem tun do an se ra so dai chi yan e ri me pa sim klang boi pha ran ting phang.

la puana puanal tum ason son karbi lonche thak arje long thang lo karbi lonche thak ang denke la puan si kang taning lo non por phai sir ke playing lo la sinal tum guwahati pen ka pachatak puar ansolik batri abirta arje long po.

0: lapuana puana le tum asa bos le kilon alon arji long tang lo hindi de long reaching han alon ang den ke lapuan se kang ta ning lo la ke akashvani dipu adun thu ja menal tum malam so poro phirote arje thek long po
1: tente arambho karu investing or patu

lapuana puana tu ni hang ne tura long ke tu inglong so khe lun jarang deng long asan sona lun arje long tang lo bang so ang deng ke lapuan si kang ta ni lo la ke akasmani dipu non perfect crisi playing tang lo la sidam thilo nang so arlo asyang tong

0: Ashwani di fua hin pen suri suriya kardom pajir iklo
1: kardo
0: aprang si nangli phan nangar juponing tu nangli comment tu pen si labang so asai ki klempon ke pangcheng iklo
1: 2017-18 la som pen si ni pangcheng lo engge first ke la pu brospin bunai bom lo api pen ge lek tang ge bang tum son son o son bunai te pini ji ho piel he engge pu bunai bom lo engge muni tum tang ge nanglang bom la he ang par ge engge pusi jo jor bom jal he engge api ge la son mithang matha lo son ta claim te mi ji pa lek pon roy pon ba bracelet pon ba yesta me he son claim bom lo ko phi idea bang bang bom la he jo ma son si claim bo
0: Tang ti nang li lanon ke klembo masai ki kunat ni nang li aprang pen ke Charlie dun lapuson do ikma
1: o lason ba gawe ni mane son phone long e phong thek long ma si klembo lason pe ni bom la he ama Charlie dun bom ma a mane wang bom la he lason ki silami son son pia ba he ama si phi ran bom lo pini lo jang sai ponon ajat pon he ama si pini lo bonai bo
0: Tang ti la suol le kikrong mati ajang sai kason siya long. Aprang penta konani la son kitek long doluma mati nang lisi kicheng si la da itu malong ki kason si cheng.
1: La su bang ke madulong ta te kitek long le ni si mene ne je matang ni si pas lo bon piye le he. Nge pi ni bonai lo Facebook long pi lo nge monitum nang kupi dun bom le he jo. Ama phi ge du lo he jo la ni ge selam son thota nang pe ni du lo sitami finishing monitong ge finishing lang dat mati di mala finishing bang ni ge bunai bang mi chet ta la te ko son son ni hen ta bang nai pu lam lo he te mi thang bang ge chiro no dak po jo la la
0: mi sen lo nang li la so sai ki klem po na bang ke ili karbi apindeng sumpot along sitami alon do ego tang ti nang li labang so alek isang along ba alek isi along la penano jang sai isi along kason si along ni ko anno ke en ike
1: jang sai bang arni si lek bang bate ni thom pli ne labang ke he jen ba kiran do mane thirang son jat pot ran po ke la soning prim lo mane ahar pi ge he ingela design ta do kok po la ba ni thom pli nang ko bad ba kian bang ge la an arji ding de
0: Tang ti nang li labang so sai ke klempon nang li hem tu na long ka chilang long ko anaki rap do iglo
1: oh labang e do mane bostu munitum nang ke nam tum do odite ma ti di la si hem tu ni siphan ke ni matha bang e dor plu ni tip tip si pinang nang an long po bonai le kostu boi phisita pini nang kol he ya hem tu ni siphan ke irap
0: Tang ti nang li la hai alek ajang sai ki krong along a hormung ki konat pen si ke en pon iklo.
1: Dibu ulat do po da pen si en et.
0: Tang ti nang li la ka son si tang a hormung bang ki konat si nang li ka cho jor ka cho lang dun iklo.
1: La bang ki cheng ko ke tak imithang a difu irial he jo. Difu long pen na phi munitumpu je pa choy lo je than lo jo dak do son son a bostu tu piel he ma si ke peni lo phi ke ke pu ha vest ta le lo ka jironga or kit ponong guhati ponon mane la karbiang long an ke je tang si ki ong lo bo. La son lo.
0: Tang ti nang li la non ke klembo masaya putha kumat ni Jong si ka Charlie jia ning hang atum do lo tang ti nang li ke than pon la som do ikma mati non ke dam tang ta mi nang li than pon bom a som do iklom
1: o la bang do first ke rong si sarpe mar pula he ya bai ni nang Charlie dun lo la tum ta thek lo si ta me mi thang apun ji a ve joi ni ma si phi gi iri lab le jo ni bang ke iri re dat ma si pu si dam bom lo inge a phi si than lo ke pu kunani ves sa sor nang Charlie vain piele he sita me la tombangi adormana pipo plo manita nihemta asai me o e masi pinini delo panjal he jo
0: nono bangi nang li bangi nang li mithanga he malong si
1: jo sonsi po o la son lo son lo
0: tang ti nang li phan la ke ching si nang li ka son se hormu along muni ra tum ko son ben si nang ka chini ik cheng lo je nang li leg jang sai no thing pi prom take up
1: o la bangi mane ke ching ko ke la son lo bonai lo pu edon doni han pu nami ma pu paklang lo ma paklang ben pu si dambom lo he jo ke je than lo son du la

0: tôi bằng ấy bù lô xe bom lo hem tôi ni si cái bù xe reng bom lên cho
1: tang tin nang li la bang so sai ki klem pon lo tem ma la si nang li prang ke wang GRR ni ke kupini ka chi sik pon la pusong do ik ma
0: kulat leng pu sita mane monit nang kong ma ti di ke hem pen ta ko somar do ja do po mane ke la pu si hem long si he di monit to ni hang te pa pon na pa ja he monit tung ke yong se ning hang polo te pa ja la he jo mala si ni ke hem si pi ni bo la pu si dam bom lo
1: hem long pen si ta son se pon bom
0: son se pon bom
1: so jor so lang pon bom po pa ja lo ke di
0: tangti
1: nang li long ka charli po na tum ta dopu la si hala tuma phan ke nang li ko son ke lang pon ke
0: la tum phan bang he di la son ja lo ha har mu bonai o po ngila i ku ve bang bos tu pon lo bolo te mane ni ta je po ong e lo na na ta ho man ba hak la son ja si ni pi ma se la tum ta ni nang ching sa ni la to ham pa kom vi ni mi than si po ong vi bia bang ka li ki chu gi jun po no jat po no si ta ni rong si mu nit bi nyang ma ti di ma si pu si pi ni bom ya lo
1: chirap se ro
0: chirap se ro ya lo
1: la pen la nang li la so sai no nang li klem bo ma sai ke klem cheng ke nang li la person si cha than pon ik lo nang li la si non a phi ge ke klem tum pe nang an tum do lo la si hala tum ge klem pen nang li ka son si ko son no ka che pre ke do ke
0: la he di mane la son lo ki phir ge tha asim do ma de di ki suman do la pe son thak na e ma na e e ma po la son jat lo mane la hon lo mane ang ke le ge mu ta mane ki suman do ge bi bi ke the the la son da dopo na ni san krek ba na ne la son henodak la son jada dudu masi la ni bangge a ke the non a ki binos ta me isivera sai si padam a line si padam dam ya le he masi nge ni phan bangge son lo jo be finishing me sen bang tong sinang pu ni me thang le chi puta ka li he son ja lo ti masi muni tum ta la na ke order tum ta belek belek do na ni no gaun ta do ta ho ta no gaun ke la tum first first endam ke mi u edet ta phi ni long si na hom riel he ni long na hom ri lo me sen o ma sing ke ni long no na phi an ke mane ni long si bang et ja lo he ja ke lo pen dum ta he son ja lo
1: tang te nang li la non ke klem bo ma sai le ke krong mati no jang sai ka son si pe na ka prek a sai nang li ke klem la pu son du ik ma
0: ola bang e mane ke cheng cheng ko ke mane la son pi ri si roi bo e in embroidery la son he di ingela e phong e rui si kila piko manila mitar pi nam po mitar pi nam si la son puti kilo logai gai do do mati la son si cho jor bom chulang bom lo ang par ge ingke la son dam bom long ge phi ge lai ge la lik lem bom bolo te mane ave bom bolo ho pel he a phi mane la son bang nang klang mane ke cheng ko ke em la son atherang ta ve ni ri ben si bu bonai bom bonai bom lom phigenge son o son silam telang mi jila ho po ama singe nilhem sor phan chi than lo son son therang bonai te thegi ma po to bonai na piale he ama bonai bonai lo ni mi thang ta ke pu son ran puta pini polote la bonai bom polote a design ta klang po ba pigiran son taxi e pe mang ke tur dang ho e la son hijab mang tho e seling mang ta ho la son si sila ang parenge piri ge ne thak thik thi enta ko son yom ni la bang ki seling amang ta thek det phong rong su bu ta thek da ya le ti son ja lo
1: tang te aprang ki nang li embroidery mate ki roy a sai pi long ki roy a sai sta mi klem pon bom pu la si nona bang ki nang li le ki krong a sai si klem tu pu la si mo aprang ki wang ji nang li la so sai mate embroidery a sai ki klem ji la pu son nang ning ki hang do ik lang
0: mo ji puthe ke de la he non ko ke la lai leg bro spin na hai bang si asai mi sen masila si chu klem bom ye la he ala bang ta mo phi ge puthe the de la he ta non ko ke la si ni ning ke ha mane ki em bom la he o la si dam ta dam sai po ki bonai po no ki jo ha le sung po voi phi si ta he la bang sa o mi che pa ye la he jo hem to ni si phan ge re pi ye la he che dor plo ye la
1: nang li ke klem sai ke apor da nang ik o la si nang li ka prega sai ke klem pen ko son si apor ka chi pila
0: lage di osomar pen po he di osomar la school ki dam por de ko pola tam ta he di ada pu da prang po la son lo pa chu e pa jun e aro somar ngi kam do ma ti di ki thor pen te son son ang ji po ki klem ne

Long chọn chi phụ sĩ, lô kì đưa long bà chá tạc bọn lô. Sù rì hình như này gọi là trọc xìa nình căn. Higher secondary à trọc xìa sát lăng à lòng kì ồn đun rì mà tè kì ồn đun đẹp phụ sĩ tạ. Betterment kà chì pì đun à phán nín kì hăng à tùm à phán council pen isi kì sung lô là sát lăng kà pì đu phân dì à phán làm thế chì bà rai bọn tàng lô. La xoa sát lăng à bàn kì à trọc xìa sát lăng ảnh thê kì klang chì klo dòn ní ảnh vòng sĩ pì đu phân dì phụ tà sai pen bà chì nì bọn. Guwahati rong sopi sapai deng amekar Himashri Bora pu. Charlibang pi Andhra Pradesh. Tikulampuram along arong gachewoy alam thiya phan judicial custody katarli pedoponang jipu mangpon si Tamulpur. Motonga chok along patumi Nikhil Boro Charlie Asong. Tamulpur Hawar Committee pen Milur Thor kai ponlo. Hawar Committee pen lamsa epatak judicial katarli pedopon si. Adai ke doa phan karsikrong akeng kam kedeng lapen. Ahema sorato aphan atiput atangka kipi ponji aphan chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan epak pinpur alu hodai damlo. Chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Charlibang phi arong kachewoi alam thi angton pen katarli ponji aphan railway hamphang ar pukidua minister Oshini Vaishnav la pen Andhra Pradesh a chief minister M. Chandrababu Naidu aphan kapanong pen lukidu pali lupusi social media along pachatak pontang lupu pachini. Gualpara rekomasong atum patu veyaju usumar jogja bangkrehini kahon thepon bangladesi atum phan neb ingnam kontanglo. Alang litum ke silet aha warpensi ke wangpusi rekomasong atum karju pater tok pon ahut pachini ponlo. Ningkrenga por pei durga aphan kardom kar diponji pura state ke chisik chedang pontanglo. State preksa mangkang along honsere bang atum pei kumli na phan pindeng sumpot pa iponsi sikdang pon. Rongsopia long kang thir ka chipate ka pidu ponji aputak patumi ihuma meta pidu ponlo. Prini phai kre trok pen ko re si ani an ka pidu ponji ka chipate along. Nang ka chipate dun ke do an committee aphanta ang thega lu pi pajir ponji busi pachathang ponlo. Lapen Team India lapen West Indies ang bong T20 cricket series adun thu ka pathu patumi Ranchi along West Indies atum Team India aphan wicket trok pen peremlo. West Indies atum ke hai pon aphan ran pharohini ra Hokkep ake mang pen kapathu pangcheng ponsi over cleaner kep ke thom abol along wicket pi che pangbo ponsi ake mang palit ponlo. Puthot adun thu kapathu ke pinap indoor along si anikang sampor phai trok si ahut pangcheng ponpo. Mirta pansi kang toniklo kurvang thu.

kalidet tahai. Ili tum kado kavita computer. Akuru mate artificial intelligence akuru cemanang ni. Monta ajaha kakenang sot teknologi mate. Idungere kedu lapen lahai kosong si cipadideng ponang jima lasi cali nangji. Risu ya jangan tum kemesen lapen ketek ser ason bonta bonda ponangji. Lahai ason apan mesin atum joy kipen pacerai pon pider jiapan. Cetan kacimung akisung ason kang sai pon. Kisung ucot kamatha par dik lapen kaprek kamatha pen monit aning genep. Lahai ketek keria hormu ke teknologi le nang ing tang bom posita bandun dilu. Ili tum kai kita ning cibi ver nang ji eson alam thi. Artificial intelligence ki ili tum karju eson tin alam ta nang thak dun un mate thek bonta lagali artificial intelligence pu ason ta ahut pen ki chok chi ahor buta nang thak dun rong titi. Ili tumapan AI nang kethan alam lang parsik pondet apisi kroy nang ji. Eson alam. Inu Charlie Bang isi assignment apan AI cipari deng ponlo. Charlie Bang abang AI apan ketan pon alam thi chini pami nang po. Kroy pon pi aprang. Artificial intelligence ili tum ka Charlie ahin prabjin pen ka pathek pon apan si kai kita kabor I laki. Nangke rabdun chot. Ili tum ka matha hormu apan nangke khangdun un e. Ili tum jong si ason tin apan ta technology apan chikirong luti ili tum piju piju pen methang ke klem pon thek ajakong ta chipang budet po. La pen kacheparai pon ajakong ta abidet po. La si ili tum AI apan chipari deng pon paminang ji. India ki riso e jang apai ke duu adet penak la pen la helo isi ke thedung ajakong lo. Det along pini riso ya jangan tumki kacarli apan akenang sot ason ta dulu. Lapen, awar sai ta dulu. Lahai awar sai ki aprang a uvi ya tum ahud ki avilang. Inut arisu rongsu along kedu abang ki online pen ta ason son kacarli ta un. Komat ni ki asu asa akarbar kapang ceng pon apan digital akirap ta cepari deng pon un. Koson si abang ki det adang nahok amunit. Atu malong ta lidam un. Inu Charlie Bangki pirthi adang nahok le kidu akuru pen ta Charlie pon un. Lahai ki artificial intelligence pen si pejoy pon kelo mate awar sai nang ke pilo. Bon ta technology anchot ki chokchi. Ning ke hang ta kenang sot. Kachi ni kang tung ta kenang sot. Kachi piduk le pen ka Charlie along ning ka pidu pon ver alam lo. Lasu along education mate kacali hamphangatum ta ke klem ponang ji ar puthe pik binong lu. Owe kimia to apan aning ar lo kapat chibi pon apan si than pon chot nang ni. Alang litum pan kachini ason kar ju pon apan ta aning ke pehang pen nang ji. Kasalam kapichun kachinki kajathan lapen kamatha thek ajakong ta do nang po. School lapen college atum ta usumara tum phan ko sonsi AI chipari deng pon nang jima la su alam ta than pon nang ji. Kenang sot kapachini alama bang ki kacharli atum ta chini nang ji je technology ki kacharli arisim chon. Kapali dapranga phan atuwar kali. Kijut, tangte India nariso e jangatum ko pilo non ke bang ji arni artificial intelligence phan kamatha nang po. Ili tum ajat asona phan ta munthi paminang ji phiri nang ni ason thot si ili tum laso AI apan chiki chot ke nang ni pinilam ji rupan si kang to niklo. Laki Akashvani Guwahati Mahabahu Puthot Inut pena siang deng along sewali teron pi kilun alunjir pen adunthu alunjir arjek senang alun lalam the cleared up atur lapendet api alunjir o kang tui tang along lapendet puthot o angsong asining totangti sewali teron pi kilun alunjir arjek senang.

Lapana pornalitum guahati pen kabajata karbi alam thea jaimek ang dengalong pen asanason arjik long tanglo. Lake akashwani dipu jaimek evang lake FM benalong pen megahertz paru isira tokbora sirkep lapen news on air evakera penta nalitum arjik me. Tangtinon studio gura por pai plira minitum ke pleng tanglo lasi. Dimasa lun bari manjai mek ang deng along pen asona sona lun ang litum arjik longpo. Bangsa jai mek ang deng along pen arjik sinang, parul barman pen kilun ang thaisi palun.

0: Nisi non klem bom. Or data pa an ke ong pik an ke kalider lang masi bahay ni ke klem ta unche.
1: Tang le nang la him ka bunai ke nang li hem tong ke jor lo ma. Mate adona don tong ke jor da ma mate nang li pukula da long tong ke ton nam dam lo.
0: Ni li la bang ke kulat long si ke ton dam dam. Along along kulat long na ni peket kep, na ni peket ing koi, na ni peket peket po la son si pu ton dam dam. Pai kari hisap lo he. La pusina endon po angke rong long sami mani tumbangi nai pote dak pentami chu cho jordun do hem long sita
1: tang te nang li mo pen a him a men ki pulo sita ko pi pi a him si bi si ka bonai ver ma lanang te thani
0: ni li la bangke a pe adda paning sami klem do adda pa bangke krim bon pen goja la bangke daily se mar po like daily lo sunday ani ba mate rest do po angke aning sam thu la bangke kata nem ki khurma ani sibak banai te puthorani bangke angke banana chips se mar po derpa ko puthorani ba te angke bhujia se mar po la pusiat a dak en pon jai yar lo
1: angte nang lila him ka se mar la cream bon khurma punoi a chip punoi ka se mar ke nang li ko pipia hor music en en lo la nang je thanji ma
0: la dak ni li moi da an ve la dak ke moi da en po jang thu ke sini la chot nat lo hai baking powder la hai pipo he e la chorna la daga a sonam banke
1: tang ti cream bon se marlo polo tang ti ko an baka por en en lo
0: cream bon se mar la banke a por en ghonta hini la son en po ad la first ki mix det pen la ghonta si bag bina po he e la ghonta si bag bi det pen no te aku la pu padum thu po lang ke la so ke pak kang phanta dha ghonta bak eng hong na hela la so dha ghonta eng hong der lo la biscuit ami thang hala da a tri long kang lo la anan si am pa reng ke karnu la cream bon tum pu tami arnu me lo ang ke la plain bon tum tami oven long ke thap me lo ke tami hala hai kata nem ki khurma la hai bang ke apor nang ni he la ke pa plang pen ing than po la pu jok phit phit lo la tum mangge pa na por chu chi ta cream bon na bang ka por nang ko
1: tang te nang li la cream bon ke arnisia long lin ko an an atasi pn n lo lin na long plang ko an ulai lo
0: i lin na long pen ke plang pli kep na ulai na hot pen kom chet hot pen ong chet do do he ta jase met pet ke plang pli kep ulai i lin na long pe pa reng ke arnisia long ke non son ning kreng hot pate ke selling bang ong chat ning kreng hun pote ani silong pen lin trip hall an ke dam da ta mi mula gorom din na le lo bar jitu bari khalo pulo the di jang thu hai hu ya hormu pen ak mati ja ke cho bang kom chat pala so bang ani silong lin cap la an an vet he ke dam da ta mi non ning kreng hun bang ke do
1: tin ti mo pen la go ja pu bo mo bang ke la ke ko sono ka bonai ke
0: goja kasimar la banke moida po anke baking powder phelo sapsu pidun po he anke dak jang thu pidun po ke la pen la si mix nang po la mix pen si anke ing than po la ko ana size si ke thepa the ke pa bi bang la banke ining ge hang lo he ke la ing than po pare la si jang thu pen arnu thu po ke la jang thu pen arnu det lo pulo te sek ring rang lo pulo te ampar ya ko la sinia lang he sinia lang no ko jok thu po da pu nim pur po ulai jok po lan me logo ja se mar ke
1: tante nang la phing nu chief tang ho ko pina selam ke di tante la bang ke phing nu nang tum ko nat pen sike wan wan la
0: a phing nu la bang ke bang a hem long si chu hang dam po he di la rong du tum long la pu wa a theng pen chon hang don po a theng pen wan po ko bi la tum long long le po lo te bojar sami chu ri don po tami bojar bang ka dor so dak dak po ali kom chati ti he la si he ma long si jase me pet ki churi dun dun lo mani bagan no son la son si churi dun dun lo hala dak po lo te e theng long je ne ba pharu si po ta long lok te te e tami bojar po lo te bang ta business phan pe nak ma ti jo bojar po ta dor so chat le e ti long pli kep la an en dat ti ti po ali bang sab kom chati ti la si la hai a rong long pen si en dun rong si ti ni churi don rong ti tek lo
1: tang te la pheng nu ke la e theng along ke rang ni tum ko an packet ko an bak ulai lai lo
0: a theng la bang ke a theng ke thi po a thik he di ke ong ke kom la lo e a thik bang do o po te e theng long pen packet pharo si la an an bang ju ti tek he han da pen an ke jang thu a hu dam po ni tum bang ka jang thu a theng lo ma ti e la an la da pen ke ni ti ti lo le ke bang bang ke he achi tim an ke bang bang he ali do pik pa an ta kali avidat po ta kali mani chok chit la pu jang thu a phinu ang ka theng ka che nam ben

Lun bari maluna jai mek ang ding along pen lun se ke plang alun nang li tumar ju iklong po labang so alun kilun lake sorot be pen si kilun tangte arjek senang.

0: Lapana pornang litum. Assamis lamarjan aluna jai meg ang dengelong pen asana sana lun arjit long tanglo. Lake Akashwani Tipu.
1: Tendi arambho karo investing or patu.

0: Counseling and ang kok lasa po si counselor at tulong si damnang po. Lapente la tingling sensation po gilong atong duwa di awapin ki aji talk awa kiso pa ari lang mang juy. Awapin ki la pupong so ratitik so tear bata. Chong hedo wa ila chota me me ududo. Lapin vertigo puwarting rat di tihang gusto pen fukarting durapet puta dodo. Lapin seizure attack kilong tumla do. Lahay lo te neurologist along si damnang juy. Lapin nili bangke. Nili long ke bang nangji bang ke neurology lepen psychosomatic anan bang lo. Nili bang ke la brain, nerve, muscle lepen mind. Di la si lang rapet po. Jojong si la stress long hedi long term po he. La jong si arji ding klui lo po lo tang te. Nili tama brain ke hedi fight mode son sep lang rat po. Di stress hormones release po cortisol son. Lepen la muscles he e ok hai hedi cheap la po tight la po. Amoy kisu, thangchit thok kisu, aphang kisu, lahi sami wang po. Lapente la, chithi ki entalo, break tak po. Enun is season, no normal asan, enun in that po. Chata red po, lapen la heart rate, tangha, blood pressure, tangha, lahi sami hedi, bat lap po. Lapen la san chay plang bom lo te hedi, kisu diagnosis nintum ke long long kupi lo chay plang plang po lo te, chronic LBA po. Lower back pain po, lower back ache, san po hedi, la LBA po lo. Lapen hini bang ke? Cervical spondylosis. Di laso kisu bang ke ache thok pen lo bang po. Di ache thok pen ari na thata bang jui po. Lasan di lapen ke thom bang ke tension headache. Awad pa ni tum ke la migraine puta puta titi mati di. Cervicogenic stress migraine puta ning jui dat. Lapen te vertigo. Lahay kisu long long po. Vertigo ke non lam common pikang lang ko. Farting si lasan he. Even kithi arta ke du tum si lang chot ma pukali. La kwa jang sisho mar lasan he di ardo so pinso yu tatum he. Sanong tado bang onan bang ke lasi lason tak tak lo brain talo serotonin lapen dopamine latum hedi mood lapen pain pupu he latum han control po mood le hang nulo te keso ta ong tung ong po di mood mesen pute keso ta bidet po lason dite ho pen ke asave ta keso ta so pixon po non san mood le hang no bolo te hedi nang moi keso ta nang paso tung ong po lason dite la bang ke la mind na tumang lo lapen nitum treatment ki pike lalo breathing retraining po mane kosan si chethe enang jima nitum chethe kosan si enang jima nitum chini dang sitame stress ong ong lote even chethe kosan si enang jima puta thek the da dete tene da dete asa po si breathing retraining pinang kok chok lim pen kosan si chethe enang jima la hai thanang po lapen te muscle relaxation technique po do la hai simi than pon po lapen nitum ebang hedi ebang ok movement ke kinang sot lapen itum la kachinang chike movement han lo medicine lo di do vai lo movement hello e okay pa claim la hai lapen posture ko son si chipa correct ni di lapen sleep hygiene lapen si lang dam te counselor tum pen si work rap pet lo bote claim la pet lo bote me o la ke
1: tang de limena a hem a family tum a member mate ni lijer pijer po atum jong si labang so ke so long lo pulo tang te ni li kupi si ke thandu nang po lapen kupi si ke thandu nang ni lo
0: aso ala mi ka chini ji ke nang sot athe mani tum a dunga rai do ulasan din tum hem si ta do ta hai jer pijer po do ta hai aso po se kupi lo ning je nang ne ke nalam ni tum long la son da do do ho ni tum hanang je thanmo ni ning oi pikti ni life long la son che plang da te ni family long po te ni tum ki thak chat pik pik de ni tum advice ki pi chat pe kupi lo ni tum pu dun dun ke la hai la me thang ta kali lo like it's normal thang ta kali di ma tha che pasung red nang ni lo che pang tang noi weak red noi po de la pen ke me ma tha noi pa ja tha ke me ma tha noi la hai ke ning je du nang ni lo lahai ke kalang lo positive ateng lo ki pike positive answer lo sita me lahai ke ning je dunang ne yong sila son do pulote alang tum yong si la son nang si ili tum pen card julong pote an su si anu vet asan si chitin po ti asan si chima tharong po la si nang li sita ni li sita pilo ning je dunang ji bu ke alang tum tum hanang than lo te thank you choro lo de ni li phan trust pen nang nang share lo nang than lo di nang ning arlo alam ni chini lo nang ning duk do ulo puke lahai ka chithan pani courage nang ji di courage abe de chithan on de semi nang courage chulo ni phanang chithan lo chulo lo pulasan lapen ni chini lo nang duk do ulo sita mathari no ni nang long do pundi ni nang long do lapen nang ni wet kali pene ka chithan nang ja son do lang ma ni do ladak nang dong si ni arju po di lason hai bang sining je dun nang ji akula tat pu dun me mani ki the ka long chitong dam nang ma de anime chitong dam noi pu bangali chitong dam nang ma Mm.

0: solo te ni tona chepak langdam phiti tikdi phu so chepak langdam chiti te la son tak tak se mental health phanda ignore do nang ne dam phiti ge me la pen pini nang kar jur do na tum anutin a phanda ni ki pudam ji la ben anun vet kar jur tum da do ji de amosan ni le ni tum na chathan depression na tum de amit hang phan rheumatology lok headache tik san do asela ni vet kar nang kar jur tun do lo pulo tang te ni le pudam ji ke nang li pain ne di nang ni ngar lo pain hai ke ahok pet sita nangli pain ke nangli guiding pikali nangli life ke value ave puje matha nangni nangli life ke value do ador so la pen nangli phan nang ching hona bang do la pen nangli life ke matter pik an la si nangli body se men check care paka nangji minute thong cap di 30 minutes daily walk up han dam nangji dam noi la pen 7 to 8 hours ki meng jang non lang jun non la pen phone lang in that non meng jang jako ke amon chi thanasan la pen asan tak tak nangli mind tala polo body check care asan mind na phan na check care noi lam ching ki che than non feelings che share non ke rap chu hang non ning duk dat lo homad rumor lo do joy di asan ka li hong nang bar non hemi si do di hemi si pen ching ki che than non inge lang tum ta nang support dun bo ke rap che hang non ni la son de lo un e de lo nang rap tha di atum nang lang ji hemi si ke nang li tum body jong se di relax lo bolo tang te di mind ta relax bo lapen nang li mind on si kam lo pulo tangte body ta heal po me po lapen risonim so phan kipudam ji alam ta dola nitum la son do ning oil te ko pene cheplang lo te de mobile on status se ji pp de whatsapp status instagram pene status la haye de stories hai post po ning oil ba pene la son ni kipudam ji alam ke la lo mobile ke information sinang picha peace kali nituma peace ke de ning kang sam ke phone lo kali la pen la body hai ide bang movement do pek nang ji de stress ke si energy mate stress ke energy move dun de pulote la so stress ke pain je blang dar po la si phone alar munni da tum pen ne chinki che thanon de whatsapp instagram se tes la hai kali munni da phan inot phan ko mane ke nitum ke trust do mate che thanon chinki che thanon kes nitum ningar lo alam ke munni da tum de nitum antung la tum sinang chini ji de mobile kali lan la pen si misconception pudola ta hai de amoni tum che than pon elo se ta especially you ta tum bhani ke than kang tung ke hai de dong si la son issue ba problem te share lo bolte de mental illness ke incham la son che matha de ti tik mula sa pasi la bangge matha the da nang je la ke incham kali si ta phu ke so asan thak thak se common allah de la ke mental health lo
1: tangte pini chihu chiput ajai mek bangke lapon ling toni korlona lapen laki isi akenang sot nai mental health nasi misen penang li lapen klardak penang li ke than ponapot nang li phana ki rupil
0: kardam